Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po muli si Jeannie Buwan, ang inyong radio host dito sa SINAG, your Filipino Community Radio Show. Siyempre, dito lang po yan sa CFCR 90.5. Medyo maulan po ngayong umaga, makulimlim, pero ngayon ay isang espesyal na araw. Dahil dito sa ating palatuntunan, first day ng ating fundraiser. Ang tawag po sa fundraiser namin ay FM Fasis. Ayan po, so sa lahat po ng ating mga kababayan, alam niyo naman po na ang CFCR ay isang non-profit at kaming mga hosts po ay mga volunteer. So ayan, you can help support ang ating show through donating online. I-check niyo po lahat ng information sa cfcr.ca. At napaka-exciting dahil kapag nag-donate kayo, you will be entered into our grand prize draws. Ayan, so hindi na kayo nakatulong, pwede pa kayong manalo. So super exciting ang ating mga package. Ayan, so kung kayo ay nabunot, ang ating number 5 na music prize package, ayan, tickets po yan sa Broadway Theater. At syempre, pang-apat nating prize package, VIP card to movie sa Roxy Theater. At mamaya-maya sasabihin ko po kung ano pa ang pwede ninyong mapanalunan. So, check out all the information, cfcr.ca po. I will be mentioning more information about our fundraiser mamaya-maya lamang. But in the meantime, we are going to start the show. Here is Narda by Kamikaze.

Ayan, we started the show with Narda by Kamikaze. At syempre, after nyan, narinig din natin ang Bakit by Maldita. Maraming maraming salamat po. Tuloy-tuloy pa rin ang kantahan dito sa CFCR 90.5. Once again, you're with me, Jeannie, ang inyong radio host dito sa Sinag, ang Filipino Community Show ninyo. Ayan, nabanggit ko nga po kanina, napaka-exciting ngayong weekend dahil ito po ang launch ng aming annual fundraiser. So, quick trivia po, alam niyo ba na 35 years na ang CFCR online tsaka on-air? Ayan, so 35 years po, kami ay led ng mga volunteers dito sa Saskatoon. At syempre, kami ay isang non-profit organization. At ito po ang aming yearly fundraiser. So, sa ating mga kababayan, napaka-supportive niyo po talaga sa aming mga host. Kaya naman, this time, hinihingi namin ulit ang inyong suporta sa aming fundraiser. Marami pong information sa cfcr.ca/donate. Meron po tayong pledge form dyan. At syempre, meron ding paper pledge form kung gusto niyo pong masulatan yan. Gamit ang inyong napakagandang handwriting. Syempre, we also accept credit cards, checks, at e-transfer. Open po ang aming radio show kung gusto niyo pong mag-donate in person. Ayan, any amount matters, syempre. At kung kayo po ay mag-donate ng $25, you will get a chance to be entered sa aming draws. Naku, napakarami po naming mga exciting prizes na nabanggit ko nga kanina. So ayan, meron tayong music prize package, may movie prize package, at ito exciting, creative prize package. So sa ating mga napaka-creative na kababayan, meron tayong Saskatoon Marker Space, 3 hours introductory course for 6 people in woodworking, silk screening, and hand building. O diba? Ang value po niyan, $1,195. Pwede ninyong mapanalunan kung kayo'y magdo-donate sa aming fundraiser. Ayan, so later on, I will mention the other prizes na pwede ninyong mapanalunan. In the meantime, ayan, pwede din po kayong tumawag dito sa aming phone number. Kung gusto niyo po akong makausap, ayan, ang ating phone number dito ay 306-664-6678. From Mondays to Fridays. Ayan po. So, kung meron kayong mga katanungan, you can also visit us online. Ayan po, send us a message. Pero sa ngayon, ito po ang ating song na susunod, Harana by Parokya ni Edgar.